0: Dit, you know, I do. Kasi ek money ba yon chair mo vle di madam mo yata masadi.
1: I mean, well look, we are an endangered species.
0: Kadi ba?
1: 27-1. Se po ache 26 wa yon kido.
0: Kasi kok se po bi kefu sa wadi avu moun pase ek ton sa kai di madam mo sa gason. Kasi sa se ba yon sa yo sa gason.
1: Anyway, Belo. Asa mwen yon ti job lan ti ka yon petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: E
1: di mwen mwen petiwe ka yon adan. Mwen le sali a petiwe tou.
0: Non
1: mwen vlo wa le gasan. Just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou. Mwen just fin fwantou hay $40 bayan fom la gasan. E kou sa madame nan papye mwen. Le mwen fin fwantou hay la gasan. Madame nan ka di mwen antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madame nan ka sorti gasan. Mwen bien fache bikaz mwen bouzoun la handou vandou la pou voye madame mwen chop gasan.
1: Mwen just oubliye dou sa gasan. Se just sa yon ka tankou sa. Mwen jen mwen sa pase kou nan gasan se.
0: Pati blan.
1: Yo ka chakou sa ak beno.
0: Mwen
1: jes oubliye dou sa ou sa ak gasan.
0: Gasan, mwen se pa, gasan, mwen pensa, hein. La han mwen mwen vle pou mwen fet a he, mwen brother.
1: Sa pa an problem, gasan. Nale, nan yon choko kay la, gasan, kay peti we sa ban, gasan. Mwen ka di le pi la, gasan.
0: Ou asi we?
1: Kwa mwen se piyes nale, we man. An ay feti job sa ban, gasan. Ok?
0: Gasan, mwen kope mwen.
1: Gasan, sa pa yon ay gen peti a ban, ki sa okre ki la, gasan.
0: Gasan, mwen vle la han mwen, gasan.
1: Sa pa yon ay mwen choko ti a one time, gasan.
0: An ale, gasan, an ale.
1: Bishop,
0: vous devez
1: encore cacher la tête, maman.
0: Qu'est-ce qu'on a, les gars, avec ma jambe à ce moment-là?
1: Pourquoi il veut qu'on nous garde? Qu'est-ce qu'on a,
0: les gars?